0: Mom, go on, Jenna. I am what's up, what's this color?
1: Laki ng mga manok. Pang ano na to, fried chicken na to.
2: Okay na yun, yaman na.